0: pinatag o sa panggar babakon de duvo nung antakan pamuwangan tikon paliman it Saba. Minabo si Montili it kopisan huguan Montili Saba Sarawak datu Mustafa Sakmud atak diho kusudong do timbangon tu magano pengihan do sa panggar kiva kuang hobi atus tahungopod ngaybu mangungundi. Pamogizan diho kanu papakito iso tikon paintindoy sabagi paliman sa panggar namot iso pabago tikon pinatag sabagi paliman inanam. Namot iho avasi panayman dibuan katundaan tuhun magigizon UPPM inanam Nicho Unoy atak kopivahitan mahik uvang pamihian tagazo do pamauangan tikon paliman itsaba hobi no do it inanam. Muntak iho do mangiho uvang paguhudan do hobi paumbangan om kapabuzuan katainan kumada tuhun ngavi anu pavakason. Balanja pagyuman ko po season kaumatan kahidasan om sakadung kumatuhun ngavi kikon wantosibo vokon kahansanan ipinobos minduduk kapabantangan do balanjawan duvongay mo duvong padomtu. Itpinanoyhian do RTM itkotakinabalu noyhan o tuhun ngavi humansan pamalanan ko sinan pogun do magano pangihan ko pagyunuan timpu bayno om nagikoy moan do kohominan. Tinutubalahan vazan tagazo da buli sim-sim mantad tokong pakazan itaman Grandview om nagilahan da hiking bukit sim-sim sandakan. Tuminimpo ni konyab, gisom ko duvong panamanom vuhan ko si Zamikot. Binuzo iho da kinantakan di San Nuhu Nopiang, papagompit kinayzonon po ompus atus himongopod mita di jam ko si Zam Sodop ontok tadaw ko onom. Untuk tubungo it kinayzonon Nopiang, ikumaduvo President Council Kakadazan Sandakan Irman Tajudin Edi, pinapoyo da pinapanaw o panutuban di kahapas minanodo penayhian songovian, da putinan kuasa paguhudan kahantakan kasusan sandat pogun uvang JPBD Sandakan. Konsep playcation kikahansanan kapahab do kusibatan it kaganaan katong buhuzan spot om economy creative Saba. Maza kagumpitan do kumuhakan ngavi om nagipapoyimpag at pamonan kinoy zonon. Minabosi Montilik katundan kumuhakan kabuon spot om economy creative datu Nizam Abu Bakar Titingan paginsamakan diho papiamung do magisusuvay babazan kampay na babazan kololoizan spot om mamahis miyampay do community montok kitoyhan katumbazan.
1: Apal tonibo tadaw baino.
0: Amihan nga vi abal tonibo mentak tadaw baino tapnay ko. Om ongo vagudiazu o abal tonibo da jam ka vahu tong 4 minit do dong suvab.

0: Ongo iti Sabab FM sa himbaan bos kanazan.
1: Iisono in vilon. Noiko, dinasi, om aswaw tumoy mo.
2: Oy, Ilas, kaya ko tayo nasong kuo hogo gatahan o tanaw bahay na.
3: Ino na diyaw, Ilas. Sumay tanaw kinang ano, magya ko pa yan hogo gatahan rin doon at iikin tanaw.
2: Tayo gya, kasa himbahan na ano?
3: Ipo nga ako kay ho. Ay, Saba VFM na bo. Ogong ko pa yan ano na to ko. Koko mo ay hogo gatahan nga kiva. Sumay tanaw kinang ano magya.
2: Ma, omo, masiti makinangozo na Saba VFM mantan bahay na. Katahanan ni Ilas na pinapaya ko na go.
3: Kadahi bay, tumanar ko pa yan hogo kata na tikin tanaw in Radio Malaysia Sabah VFM. Kosa himan mo skarazan, may kotwinasi.
4: Nabay no jam ko vahu apat ko pa miso minit no di dead pogun dat ko om katuhadan ko made di azuto kakal po makinong auditi ko sa himban no boss kadazan mantad po di jam ko onom do dong suva mam gisom no dabay no diti aw na hay daw mapupusan na diti ko sa himban no boss kadazan ko ang kabi do duwa po nga pod minit ko day da ko sa himban no boss kadazan diti dem na go am ko masan daw agumu patimpo diti gumupo o hozo do ko ni ko mantak do pamohis da ginavo do nung sobiti nga pagoy ni no may ko pahit pahumbuso di zo iti so ko pahihan ko kumay do hogo gata mantak talawbay no nambon na nahan do kivalati do tupinay tiko tambahot dati di papataon dati ko papatun papadagang do gata mantak talawbay no diti o mitina o hogo do gata mantak talawbay no talaw ko iso kadubong panamiso diti Wuhan ko sizam duvong ay duvong panamanom puhut gata na pumuntok talaw bayan na tipinay ko nga vahulinggit si Zam nga padam 2 sin do sa kilogram. Puhut gata na po nga vahulinggit si Zam nga padam 2 sin sa kilogram. Gata kapingan au na upgrade kayo na po nga himolinggit duvo nga padam vahusin sa kilogram. Gata kapingan au na upgrade kayo himolinggit duvo nga padam vahusin sa kilogram. Gata kapingan au na upgrade ko duvo apat linggit apat nga padam apat sin sa kilogram. Gata kapingan aw na upgrade ko duvo apat linggit apat nga pa mapat sin sa kilogram. Gata kantalan grade ko iso himo linggit tahusin sa kilogram. Gata kantalan grade ko iso himo linggit tahusin do sa kilogram. Gata kantalan grade ko duvo na po nga apat linggit opodom si zam sin do sa kilogram. Gata kantalan grade ko duvo apat linggit opodom si zam sin sa kilogram. Om gata si kalap na po nga so linggit duvo nga pa mapat sin do sa kilogram. Gata si kalap na po nga solinggit duwong pa na mapatsin do so kilogram. Yan ang abiyo. Hogo na gata mtok talaw bayan na tipinay ko. Natay maragay mantaliti ko tinanan pamunan gata sabah. Sumusud papayhang zo diyo do ko zuva do tavan mtok talaw bayan na diti. Talaw ko iso ko duwong pa na miso diti Wuhan ko si Zam. Inambo do dongosuvab na po nga tumanod na pa diti Met Malaysia dongosuvab. Umasam itpipio kinaisonon ingka nagi minsasadop om nagi dongosadop umasam miyang pedo gonit om tinggod itpipio kinaisonon it patutongkop na pagun na tukaw sabah muntak na gontop hinasu to siwa na po muntak talabay na diti nga duwang padam tahu darja Celsius om gontop hinasu takavas na po nga tahu nga padam tahu darja Celsius yan kozuva da tavan muntak talabay na diti nambono na ihan do kivada ti da uhudon ida da habus do ida hamin palano no pamanan diozu may da umahigan to ko mantadi ti kantakan do kozuva tavan di au atantu sumano hasu tadao magadao om sumano umasamay ama homin kaso kuma sa baby tamahut di mamaso papapanaw do kulita itimpo da bayno diti om hansan do akakal ko po dahil da kasahimban do boss kadazan maza dit ko tahuzan si Zang mapunam duwa titik 2FM kaya tupinay ko om patahodan ko made dia zu sa kadung nga video zu dumiyang boss ako dahil da kasahimban do boss kadazan kinangat ko hozo mentadi Lenny James hisang piginavan om nagisutanon hozo mentadi Winston Sibinil tamay mo ginavon ko

Ato rin ang aming kano Hozo Montali Winston Sibinil Tumoy mo ginovon kum na Govito toko da jam ka Vahu himang kapadom Tohu minute da nang kusufablet Pagu na toko Yato rin ang aming timpo da toko Dailo ko sa himban do boss kada zaniti nga Mavi-avi o manap ganap na di Misa pa dati o Hozo da to vi Na mantak na pumahis ku kumare diazu Pagoy din ako tawadan insan po kumare diazu to Minagovang dago da dayti ita konti da Sabah VFM diti Manta di jam ko nam po da nung suvab Gisam da pupusan iti ko sa imban da jam ko si Zam Om Hozaw da Tovi na paliti tapinay ko nga painbibida ko sa iti Iti na pang kandaman di kinantakan hide di paghuy diti Ioitan diti da iso toko ginavo Iti na pang kandaman kinantakan da Ito ko na naantakan di COVID upadom si Zam di taon duvong ay bu duvong upadom duvong tapin ay ko Masaw na paliti nga hinazaw nga vida huhumazaw nga vida da pagunat ako may gana ko sa di Anna Stanislaus di Ellis Marius di Jeffson Jefflin Sipili om di Al Rafi ti Tano din na dali ti pa di gisa makasayimba na ito ko danong sumab di ti om tabi pibabasan mantano ko DJ Pete om dahil ako pong avi don namot bye bye

Magsukol sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang. Dakit masa lagi habalahat siyaran Bajaw Hilingsang. Dinakan hinawiti makale habalahat siyaran Bajaw Hilingsang.

0: Pat na salinit ka na ipongolong takaw, sanganwan makalilian takaw midagura, paring kuanangan, ray londo masalok mangindangan li takaw.
1: Arigato gozaimashita.
2: Nandri.
3: Thank you.
4: Gracias.
5: Salamat po.
6: Xiexie.
7: Syukran.
5: Kamsahamnida.
1: Kapun kap.
0: At anak po na raguno, londo ayok kuaya na no yaginyo, paring kuanangan. Kabalo indangan no sogonggom ayok, indaguno, paring kuanangan nam.

0: akapanay ka ki. Ahinta na ang iwit rapuso taka apiha, ang ahimpin ito ra arul ra uwat mayo, alintanga ang aborok, kapam sabiton ra cardiovascular. Hinsu pataponso ira lakawan nulumba, apatun ra pansor nulumba, ang suang nukolesterol ra ina.
1: Ngining takapel rondo rimbain tari idip buying meter kapoy no longon mo iningon takaw reno tayo.

0: panisan. Kanta kan El Nino itim puditi o suhatanan no, ang pikikiro ko tilombos gisong taong tiso. Tumanod pangantangan bobaswago, kanta kan El Nino na pubay no, nga bilog karikot rontob talugod, teka adalan kulugod, dot ontok tulan ka siyam, gisong tulan ka apat doon na ribu doon ako palang turo. Ontok timpong ka panaw panisan, awid at iantakan liod, nga paingkuro po, kanta kan ni bagal magalisong tasawot, adalan kalasu, o Korean Way, kigunod po saan kapya. Milag mangilag kapailan po baswago, mayad nadma.gov.my. Tabangan katingiligan o kalidasan tinan, kailog ko ngayon-ngayon po sarili.
1: Baham, mantok na kayo, hit. Langa doon, nadating muling kampong kayo. Ako mong ura, asamak, kintunturo, nabay na. Miguel de Luis, sanong tatuang, mantad ko lang po nyo, langa doon, da muli ilan tanggilan, kuri pa maharo, ibensan ka daw ka. Ibensan na pa nga, tapalot daw. Ijujun do la, kamusta na ang tatuang di, DJ ka daw, makinod sinding, retan dat kolumagan, kandi ka. Bahan da doon, nambalan ko bintang tino, nung haro diti po. Kolumagan ako ilan nung isa sinding may galat ay sa pangulod na kita ako baham sa ikahitihid piruruman.fb yung nagihiti piruruman.tiktok kano ko nagi dot pongkapason maya na whatsapp kusong isa siyam apat siyam kusong turwalo turwalo ya robot berita na kapagulumin ay panuaw hitihid FB Sabah VFM Vigud tatu ang bayan po si Robert Berto kada de kuluhan papailang ka papailang she nagi manahak torhian teko like like ka majakong majuna sanong tatu ang kumadia ay Paul Eric nga kabisanangan tatu ang nagi tampinay it mamasan yo dot kumato sanang tambalot tampinay nga makikinong ko sa limbahan Bros Dusun kadawa. Agito ko nagi Anita Thomas City Head FB. Kapisanan tatu ang tanaw kay sa DJ LP ang minsan ang tambalot ka barakat si Ma mantak natin tensanan tabi basan kada. Ponsi ko Anita Thomas nagi tikus gasabon. Muna ka pa ang kapisanan tatu ang minay ambalot City Head FB may Florita Losabom Laurentius nagi ngahiti minay pangambalot Terry Gabriel kaditeri kamisan ang tatuang DJ nagitambalot ko din hambo na po penrongo radio ka ikuan yun basina kamisan ang tatuang tadaw kaysa umadya DJ DJ LP dito suwaw ka na kasi ka tamin eh ang umadya isan ang tamalot hambo na po kaysanan ka daw say po Charles Leginon DJ na takag ito tandiw tong aji ngay ponsiko just just niya Melton kabisanan tutuong hitihid TikTok isami kundahal darita insan pero naging insan biasa kanti Luis Xavier Gimbun Justin Matuha Miao Masumpin na kinangkot ako pa sinding dito mandat pumalihi sa ginama ikaw miya ko manta di Fifi ika Vivi Sonikent sayo sumandak request di Ready Badang ikas limbahan bersusun sama BFM senang kepeyak.

Mentok papelo te kamanghot kahampit kadat it kinayonano romutolongkot panamangan kadat pagunsaba SDCC dit o kaban gwada ho panama pagjam mayad pirmutan hotline te ko WhatsApp it aso walwalo telu onom siam apat aso walwalo telu onom siam apat aso

Bahom pagulo dot makinang otak ko kung sinding arayan ako papaila da kayo diti koyon dot noti koyon dot tawan ako pengatan dot tangus meninggaro diti kapangyatan tungkol sa maningkarod, pinalabos ako pisan Meteorology Malaysia di jam ko 8:45 minit ito daw ba yun? Inambo dat kapangyatan tungkol sa maningkarod dito muntok pagunta ko kapampay dat watas ponsokid itisan katanabon papar penampang ang putatan sandakan telupid tungod kinabatangan labok nagisugot suay ka watas pisampuruan Labuan. Kapangyatan tungkol sa maningkarod dito nga kagirat ko sa agisam da jam ka pa da misa da tatuang bayna.

Magalisun, nuno apatut uwan sa yan takaw. Kayanan takaw ba na diti kataguang magalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntua no tanganak do kayo kasasay idaswang linaminan, teka walay, kasasay manamong kabarusyan tinan, kasasay manginsuturos. Mamaguna panakop todong om kabang, nung idlabus walay, teka linaminan, kasasay manginumwaig dit ogumu, tuntua no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunodan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak da kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kataguang kaligaganan pumuhaban.

Am haraha wakon dat kini nandit na kaparis-paris papailah ko gya. Oh, miagal di LNL kadaw kota Belud. Sagit-sagit bay na kadaw. Juliana nga hiti, sanong tatuang Juliana, Ponsiko. Tambalot hiti FB, ijo si Mindong. Kamisan ang tatuang DJ, minsan ang tambalot sa Bob FM ka. Nagi Maria Johan, ni Mary Ann nga hiti. Marius Morodim nga hiti nagi. Harapasan ni Marius Morodim tinga. Marius, noong milo, may pangkapasan hila i-WhatsApp nagi ka. 0114-0208. Adian ni Tato Mas nakarasan masapo hiti lembah poring membakut sedepon bayan ang aruhay kada o. Ical sula jinon kabisanangan dat tatuang kumadi atang pinay masan dat kabisanangan tatuang bantay sanan imatilda manuit nagi. Bah kanah kinangot ako sinding pati lembus nga pagulo dila aruhyan ako pelo do kayo ditit. Ramai kapahimaganan do College Kemahiran Islam Sabah KKI di Kampung Marasinsim Kota Marudu. Dot suap ditih kudu na pudam 2 tulan ko siam. Mimpun do jam ko 8 ko sabon na pupusan do jam ko 2 dot sedepon. Amuakon na pa di pikikira dot katinda po nga i Bayan Menteri Sabah amnagi nuludan Menteri Pesampuran ng Pogun saya ka lalansanon ngawi am kayanan na paditi nga hila id College Kemahiran Islam Sabah KKI id Kampung Marasinsim Kota Marudu rubat sagirit laki pamalihis pati lambus manta di laping jonjongan.

Dabay na di jam ko hapod dito tuwang narikot na di timpu dat kasiwatan na kayo dapat pasusuy kasarahan maya da pamalahawan telepon idkusong walu-walu turu isa duo limo siam isa kusong walu-walu turu isa duo limo siam isa.

0: Baham mentok menimpun diti papasusi kasarahan karena ramit umbalay tako maramit di pamulahawan. Halo, kapisanan tutuang.
1: Halo, kapisanan tutuang kumadi di LP.
0: Kapisanan tutuang lagi kumadi at pinay tempulan. Nakapagulo ka kayo nakatahuri ba na?
1: Nakapagulo ako naman di kapiyo ba yun had? Araw nakapiyo kasarahan ko di ba yun had? Hangan ko pa susuya.
0: Baba, may na.
1: Eh, napag-iadi gulo. Tawa sa ira, gididid. Harahot, tambalot, panahilaw, pinampang na tarong okod. Harang manakaw, manakukarabod, hit, pinampang kam. Kasaro ko din, muslim di po na, DJ. Ato, kato ka mo na mati, sa katanat, kahit po na nakaw na tulong di, masad di po na yan. Kahit, masaw piya makan dati duwala nga tiayok kimanok naman gamito dahil susut na wala dahil sa iyahot tanga kandang na manok nilayad pa yun hirihit susut na wala sasakon ni manok ngayon itulon ano it manok hindi ah kahit kapan na kamanok na nga haran na pat tanom na piyasaw dat hilod itangid sulap-sulap na tangid it duma teka it tangirado nga agayaw na po kay guwas-guwas na pa piyasaw dita sirba pa nga tagada ni tulo na mananuwa itamulok polo doon nag-iitit pasalat tanga tayo mula may agalo karabo. Nakaumbala ko pit. Tama kulit. Masaji punot. Mandaw lapako it. May upanagad di tamalangam. Lapakon na pilapakon na. Mano na. Pagaro it. Susut na wala na hiyam. Aman ang saro dit. Isit. Tamalangam. Irinan na it. Poswangan dit. Papa ko di karabo sa tatuwang. Kahit man di papa ko kung kasi datali karabo madap na pa yun na tatuwang pakagasan nagakad daw itampak datali. kahit ano matigay ang tulong na may galeri yun. Kahit man na nagyari tulun gaya to it tali nga di karabod pa yung kagasit karabo nga o pasikanan na itulunam ano ang magalit nga haramat ito sumataan at rantasan na po it tali ham di ano hi karabo nun na
0: dat ada panigyakan to
1: oo itsuangi dat it paing kurong pead hirid minan ansara it hirid susut na walay.
0: Oh.
1: Amo na mati at tahanan at pano na ko natulon ni Usinji po niya.
0: Ang pangkuran na ni Karabo din pinay. Ang pinay tampulan.
1: Ha?
0: Pangkuran na dit. Pangkuran din ni Karabo.
1: man sumbali ha.
0: Ang pagibabagyan to kaya. Paikidan ni.
1: Isa yun na pa irumbungan din mo na ako. Iri na nga it. Kailang din nga it. Yung daging nun na.
0: Oo.
1: Kahit, suway na kay Riham. Kahit, umbal-umbala ni Bagyad, o paulo dulo di sinding dat, tungkus pamagunan ni DJ LP dat, sirong ho, ako dagiha dit, sinding di, ingat, kasaro ko sinding dit, tuduko sumayo ka nga asaro ko di tanak ako pa kay aron na po hit ay ma man manari dahil iduwale nga may ako lisok madasi ako tuduk let ako gyami lang manari am may ako nan nalisok nan nga dapat di tanak wago hok pa di di LP ham to koy Tayan-tayan, kunwari matudok na manarid, makinpod, kasumandakan na manari nga to, koy. Tayan-tayan, kunwari, tudok ko na kun manari.
0: Makimamang hae, daddy. Oo. Oh. Bam, bam. Papos ikaw po, madya.
1: Oo, bam, bam. Nagal na po.
0: Ay, naka na. O, sigaw ko madita pinitang pulan. Om, no, kadikon da ring dito, no, harita kita ko. Naramu pulut gata ko amut nasampatan memungut osop kong rasam itu kita murdu bayan ka milahibon dari dat naramu peta pinay ma napadaganga di pen ramu baham pagulo makin ng otong sinding insan po saya terhian dat pong kapasan kanu dat pong kapasan maya dat whatsapp kusung siam apat siam kusung turwalo turwalo muntak di terhian dat papasusuy kasarahan 0-8-8-2-5-5 iso. Sinding peti lembus nawayaanku mantan di Rosita Michael, Omi Pritchard Gumbaris, Nogi I Justin Dilow.

0: Kapis na ang tatuang nagitambalot, Dolin Gutak. O sanang tatuang, tabi na DJ mo yung tambalot, makikinang mo sa Bob FM. Alam sa nalidas ka sa sari, ngay toko ka. Nay, ako naging manta dewan ka. O, minay pamain badminton ba? Pause ko. Elizabeth Bat, kapis na ang tatuang Elizabeth Bat. Nagi Janice Jady Bintang. Magalide ako na daw, nakakita ni Janice minay ambalot. Kapis sa Binus Gabo, ngay tinagi. Pause ko, sa Binus. Balay ko marami tip malahan. Hello, ko bisan ang tatuwang. Manguling ko itong pinay. Papipian ang radio, teka, minsan doon sa doon. At insok at talingo. Karong ko, pambalay din marami. Hey, siyo. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Bado-bado nabay na, DJ.
0: Aha, hi, bado-bado nabay na. Ya, yeah, titi, no, did manguling ko tamad bado-bado.
1: Ala, nakalang ako. Hello, kagano sa row. Siyo.
0: Ako, mangura mag, ya. Asanong patulong nakapira mo tabay na?
1: Ya, kawagok, ya.
0: Aramay kanto at kasarahan, no? May dapat susuya.
1: Eh, okay, katampural si itaris ba? Napadi gulo pa dagi ma di jinga mandad na pahilad tambunan nga kumkumahitid ranaw nga ay igkarikat na hiti ranaw anda school saratus anambalas batu pa kadi madi gulo pa kya na heri na pedantok na walay nga hilo ikampung nga ngamam na saratus batu ka hilo ibay na iwatu wara kaka wara tulundot minahilad tambunan nga karikat matuhilaralan sakit ngam dahilad retan da tigitawu kadi seri manaritan na pagtinga itapaku ba kadi itapaku hilag gitaw nga kawukatay kakad sila minapasal
0: Mintanae man na
1: ha?
0: Mintanae
1: oh Mintanae dat sagay no kada pila nga o no karikat hilad tambunan sebab asalu tamad.
0: Oh.
1: Ano di kakano ka po di tambalot di rin minangawit matididi nga maay laso ka hirid ralan nga hindi saan ay di pa nasakit na kapiya ralan nga wang sayay kakadyalo sulak tinakop dat pagupat niha kapom panataam mangay lapikait iparud nga warato na si kibandot para kakapeng mula ipampanda pa rin. Na, kaso mabay nga talibare tanda yampangi. Na, yampangi nga natuwa nga nadhiriam. To, kung madap na panadhitigad yampangi nga adap nakakahirid isinulapan. Masukad kalabangan, hindi hirid sa ralam.
0: Mabaga mangurunod, napatay na sa nga no?
1: Napatay na da, nga, dapag siguro na ko kaya ang pamidi nga kaya kakadima na utsawut na di tulan-tulan at akapi ang alit akapal matuhawun to manawut-hawut at akita kaya kakakorongaw di ang pangiit ko sungkor-sungkor at ako atimi lampik-lampik to libay di ang pangikakam nakatutun ka pia di ang pangibeng yan dahirid sakay di labong.
0: Oh.
1: Nakakadyang pangiri at tulaom. E kita na san it manangay sangay nga. Kahantak kakadi tapoy di ang pangin. Puhang tamada tapoy di ang pangin. Tanos kakait. Itulun na nakita pa na narangaw pa nebaras. Nga. Marabaras na kao kakami babantal dit. Iminta talib dadit. Tapoy, yadihi, tu, ko, sungkor-sungkor, tako, ta, timilambik-lambik, kakam, akitawan, makakagyag, ko, likabi, muriit, ko, kil, eho, kami, o, alahisa, man, saan, kakabarin, pihupan, manan.
0: Isayat, mihup?
1: It, tulun dit, marabaras dit, talibay, tako, yang pangika.
0: Oh.
1: Piantong, nilid yang pangika, Palambo si Ridantok Kapiya daw, ikatalib. Di tapo yung, di ka ka nakatalib. Iririnan din nga. suwal suwal ber nak erup nak kaki yang panging ngaji kak kaki aku dek ngak metu dah pergi yang panging tuan guru bon nak hilak abah ngak metu dah pergi kak yang panging mesudu di tapi panging di sekal di kak kaki suwal bener di di kemurian nak yang panging it isuliu ngak waret ona kotan ona tanam dapering ta ngaji yang panging kataham diri nga lebangid dia hirih to lebangid di pamahiti akadit kadit kakajampang yang pamanaw di nyemayan na dia tulo kanam dua na yun na di iridin na kay lele na padidi nga tapako nga baro tapinay daw di hilid tambunan o ngayon na di hila nga kawayay na di daw it is iminan tapay tinakap ang kampeng ko rin din na korongo na di daw it kabar-kabar nga iya did di iri na di sinarita tapak wa mamu na di erlingan
0: Kakal pa din na di sulap anda it kinayanan na ba na
1: umana di bagay na tu na wansa na di la talunalun hindi pa di matnalita na di matunga na narabuk na di baribay na iri matu ito kan pero pa iri 20-an pa matu badiji
0: da oh lain lain no
1: lain na tamad
0: Oh, na di katumpara si Danda kay
1: na di katumpara si bay na to Taliban nga kadangin mati warat accident nila didi ko barasan ka piya
0: da
1: ako at mati matu at samangas dahil
0: tabo
1: Bermiri-miri nak bercerita ku di susuyan.
0: Mbak, apa sih kau badu-badu?
1: Bukan apa.
0: Hendak kena. Tambah lalu takoy wagu naik kata nado kesalimbahan di timai ada TikTok miagal dio say yo Izan. Bagang, kadibagang senang tutung DJ Mansanan kombolatan bagi kinongo kesalimbahan boros selimbahan Sabah BFM masanong kada. Nagi dakoda mantad di la beluran. Ponsiko dakoda. Au rumah sampo nang hina beluran dakoda. Bahom dada metok mandadat pamalahawan nung haro kana kinongo toko sinding diti. Papayo-payo ako, manta di Richard Kaisa.

Itago na pa, kiguro, kapiya magidong waig di Tabagal, mantan ka waig Thomas. Magidong, anong, gisang walong kalasang adaw na pa nga, Tabagal na. Nailok mo itong lagi, ano, kaparagatan dat sa sangulon, may dat adang kalidasan tinan nga atamangan. Nakailok ko, magidong waig di adalan kagubo nga awdag di asadong, to ilo bilagawit dat awanita ko waig, kumamarumbak dat kalidasan, lalabi na buah pinggang dit asansagan papalabas labid waig itinan. Sunduk po waig to matdapo ngatadal kalidasan to ko, nga kikuda dagit adang at panginginom.

0: Dada matako mandada nagyari tambalut mo mulaho ay sa pada ti kanod maramut tatong bayna kadi champa kag biro sanong tatong tadaw kay sa kumade di JLP kumanagi tayo sanang tambalut makikinang ako sa limbahan dusun na sanong kapya kadaw ponsi ko tangay ko humbo napasan mantad tambalut tinod di ang pelumbusan ko pasan di Marius Moridium datin nga pagulo dila ma ramita ta kat malhawan. Hello, kabisa na ta tuong. Kabisa na ta tuong tubinay.
1: Hello sayan.
0: Kabisa na ta tuong adila. Harap pa susuyan no ka in kuranda.
1: Asan ta ni sinyo na pala ni Bolena?
0: Ano gya?
1: Makiano da sinding na Bolena.
0: Makiano kad sinding? Ba, di saya dah sending. Hamba nak lan dah tarat timpu, am harap pengulud.
1: Jauh di Dennis guys, timpu di pagulu.
0: Timpu di pagulu mantap di Dennis guys. Ba, malam gurun bintang tino kah, Adila?
1: Ya, pemikir lagi ke saya.
0: Okey, malam gurun bintang tino. Nong harahot kasiwatan ngah man kupanya tu Aisyah ada pengulud tatuang pena. Apa sah ni meris meridium? Kebisanan tatuang DJ LP Pinus kan? Masih kata pena. Minsan ang tambalot makikinang mo sa Bob FM, Miagal nga Media Florita Lasubom, Maria Juhan, Helen Yong Tampulan, Sinto, Miagang Sage, Rosugud, Johnny Linog, Florita Kinajil, Maliagom, Yubug, Manika Garok, Abdul Malik, Idansi, Joseph Colombo, Adila Duvanson, Joseph Potilo, Isoli Lin, Avitus Modoit, Golok Sulingan, Minsan ang tambalot sa Bob FM, King Ron Egisom Z, may pepasan ang kuro ng kabar kayo sa tuwang riti alansan datang alidas ngawi mempay paganakan pipapasan kadi Marius Moridium ponsi ko Marius Moridium Jeffrey Antang ngahiti na kita kita ko ponsi ko Jeffrey Antang minay ambalot dahitihid piro roman Sabah BFM ang kapisanan tatu ang DJ kadi Maria Juhan tapi basan tado kayo sa kumadya lansana lidas ka sa sari mempay barakat ko umo kumadya kapisanangan lagi kumatay sa nantang balot makikinaw sa Bob FM king ngaran e gisam z ka ponsi ko bahaman ko pa ilaay na kayo iti gatang gata muntok tadaw suab gatang-gata pinalabos sa katinanan pamaronan gata Sabah. Montok da tada suab ko dun hapodam 2 tulan ko siam dun ribu dun hapodam 6 tada ko 2. Gatang-gata tumano da grade pulut da gata teko susu gata na po nga 8 ringgit siam na hapodam 8 tusin da song kilogram. Susugata 8 ringgit 8 na po siam na po do malut tusin sang kilogram. Gata kapingan au no hub grade kaysa 5 ringgit 3 na po do misa tusin da sang kilogram. Gata kapingan au no hub grade kaysa 5 ringgit 3 na po do misa tusin da sang kilogram. Gata kapingan au no hub grade kedua 4 ringgit 4 na po do turu tusin da sang kilogram. Gata kapingan au no hub grade kedua 4 ringgit 4 na po do turu tusin sa kilogram. Gata kantalan grade kaysa na pang 5 ringgit 6 tusin na sang kilogram. Gata kantalan grade kaysa 5 ringgit 6 tusin na sang kilogram. Gata kantalan grade ko 2 4 ringgit 2 na pada misa tusin na sang kilogram. Gata kantalan grade ko 2 4 ringgit 2 na pada misa tusin sang kilogram. Gata sekarap na pang 1 ringgit 2 na pada 5 tusin na sang kilogram. Gata sekarap seringgit dua na padam 500 sen sang kilogram. Ilan gatang-gata pinalabos at katinanan pemeronan gata Sabah mentok tada suab tumano da grade kedua na padam 2 tulan kasiam 2000 dua na padam 6.

Ko tingaligani ponong piwalitan pagunna pa nga akon ko tanggungan do tinunga susumangod ta kauna ito kau sebagin magigiyon nga milad sumiliw matok om talinga diola. Maruputa tababayan dit aw o sanong in ponong kawigan saba kumades kom id numur kusung walu siyam walu anam talu isa walu isa teka mayalat wasap kusung isa isa anam talu talu isa isa kusung turu teka mayad maritim Malaysia idmas siyam siyam siyam miyampan eskom om maritim Malaysia paningali katingaligan paguan.

0: Om boleh tu kamera mitip malahan. Hello, kamu senang tu tuang. Hello.
1: Halo DJ.
0: Kau pisanangan tu tuang lagi. Isai ti.
1: Itu mas kamu tidak akan nembai.
0: Itu mas nembai.
1: Iya.
0: Nono kabar.
1: Om senang tau mau dibai net. Aisyah Rasam.
0: Aisyah Rasam kau ya. Senang lagi kita Aisyah Rasam.
1: Aisyah Rasam lagi bai net. Ipa di. Ayam pak Aisyah Rasam.
0: Oh. Baham. Nunut pasusuyan nubay na.
1: Nunut pasusuyan niti nga ay sangkulur ang pamilya ni kay David na pangakisaksan. Tikus.
0: Tikus?
1: Oo.
0: Mba.
1: Paing kakasalikal na. Iti na to tikus niti nga akalakawin mo si Dia Tikus. Ito ko yahay. Na aku pun pakar jadi lekuku lalu di lain cuma sedikit hari tu 76 pantas ini. Anak dewa lain di tenan dahina. Hari sawati kuo arat aku dah kaget dinawat di dengan saya di walayam. Anak wajib. Kita akhir nga pagaling ka na sinintuhun pwede diri po kandang amok nga dito sa galay ito penso ay ito tapo rin ito kasing bayanan niya dito ito may pagkalikid rin dako ram kung saan na din samo kantong santa daw saro na yung penso pero kasi ito dito naganti tiga kasi na pwede landang lo dahil di tambalut ko kasi lima sampon dat koy lo ko piyong mungukab
0: mila ko piyong ah
1: koy lo mo piyong mungukab ako ilanong tingkura ko piyong nasuwayan ni di ahay dat diba dali di ahay sa ako kito kaya tabi dahil tambiru
0: oh

0: open di landang, open lupa ke landang air. Di belanga-belanga aja, pemirapan ke hari. Di napasilingi sampai nunu, nunggapu pia diri kada hai. Pauku darah ni sampai nunggu, bisa ngelumi tunum. Nunu, gadiat. Pengkukul gadig kailai, gadig. Ada dua kok. Ada dua kita om di hawar-hawar itu ya ini bisa di lantang ini nggak kecil itu sampun om iri ini dah om iri ini dah
1: am agaknya kapan nanti kusna
0: om kan kuno pada itu kusir dem ayam mati kopi ada ya hari hari dia Kuwi ko talib-talib di tabang dalandang di sampulong meri na matungan di kakayo.
1: Oh.
0: Tuk padahay. Untuk mo pagayade di dina haramanukod. Tandahan. Gusto ko naging sinimbitig kundi. Nakas na ano di dahay manok hindi. Nakita di mandor. Nakakani dahay manok. Ma. Mahalin yung susunod nga. O ba, betang nakapod. Sumalok na pa nga. Sumalakoy na dirito ka lang. Mapaklopok na po sumalakoy.
1: Oo.
0: Koko, kanina mo ikaw mahirin doon. O ba, hindi ako po patinggo ka lang. Betang daan. Jadi, nang takbir diyan, already sumalakoy yun. Ay, so, betang daan.
1: Mm-hmm.
0: Na kailangan ko nun sa araw na po din ay tamburo yung top tamburo ng tibitan na kaila kalahayang mula ko na din tamburo pagtanda ka nga mandas eh matabon na lahay tabon na analayb na kukularak isang pangalan niya ngayon si Riba
1: ade kapiya na
0: kalahay. Oh, atok kalhay. Kung pangguro ko po, matitimadi ka ang halal din. Kaya nga, muna di ko kagalalan kang takalit. Ang bagay kong pinintuhon na yahay, hindi na nang punanid.
1: Oh.
0: Malayin ka ngayon. Kung guro dali mo, panito nga kakakitad sa pihawar-hawar. So, dino ka ba ang lalan kang? Kitaka na. Oo, sa kitaka na. Anak sa bit na diyan. Kaya kanin matiilan niya ngayon dito, di na mait na puridit sa mawar ka dito, mamakag niya kadas dito. Dahil po, di.
1: Hmm. Eh, mamihawar matugyan na tikos ka doon na tabi na eh.
0: Oh, mamihawar na mga purid ka, tuwar ni matika po yala. Wala pa nam. Manikid tuwang na dito na dito.
1: Oh.
0: Tangko dito ang balot, tikos ni matika po yala. Pahilay mo, kapag ito nga lang yan, tikos ka mo, tili apa nga. Mahal na di, tangyay kasi pula, kang kung mahal ko na di, tangyay kasi po. O, hindi mo, kapag ako sulungin, tikos na din, ay naka, ay na, ano, ang tok.
1: Hmm.
0: Ako ilan, kay Empero, na di, rin, ang nga yung talo ko, yung dapat matugari mo, kano, di, am. Oh, tikos, pumapapiyari, na pa yung kapag mabi, ay saan ko, isang didit, nakasupan ko, nakasuwang dit, pahihiban na kayo, why bet mo maugam? Simbulay dit, ikusam ko, tahubay ako. At, ama to, kaya, sangkura di rin, siminigam, silak na po, ko, tahubay ako yun. At, ikusin mo si Pumari, tambiru, akala to, ikusin mo si Pumari, kang kunitang balot di, at mantatahan na, ikang kong, iyon, hindi hara kasi po, ikasip dit, wasi dit, hindi po ni dede.
1: Hmm, it, makapat.
0: Oo, oh, rin it, lumumpak kasi diyan, kokot diyan, nagsulong. Mm-hmm. Oo, oh, matit ang ingapat ko, impiray na, mga po, ang takakila na tao, ang takil ka pinggulam, kano din, ha, dit, tahuri na diyan. Oo, oh, tok na, lumatitikos tayo na, kankulaw din. Inango na madira gaya irin kung natangayan ni kasip kangkong. Sa pagkiriw-kiriw na pwede hay, iyon na pwede nga mga hawa, risiyan na pwede ito.

0: parasiin ko patan kabarasan nga let sa tired napatay ka nga miriw kiriw di sukudam yun na po nga hiri susut di pahirian ng dadapuran kailan gangat huron ko yun na po nga hiri talikod di tabal umhaw di matipang malo nga ako bulo na panahawar natanggayan po di lakasit nga miyaw mati ilam mga kotkam yun na po dito barani-rani nga ngayon ko na po hawaram hawar ko magyadir yun ay matipin na patay di nga nadasip magyahir yung liyaw patagiging yung liyaw amod din na patay ako di rambali tikus na kopi pa mati nga patapat-tapad itinom yung mga kabilan dyan ka din na naano na dito yung masa na banda mga kabitikan ko ano dahil rin tunuhay na dahil nga ilan na pata ako kalingan kakakalkong tasarawal dito dahil na ang gumo, lumati ako, naka sa ribu-ribu at ikos sa nanong bisang na din na ang agayo kay rewa ka nam, ang akara kay rewa ka nam. Ay sa kaya radyo tikiw di at ikiw. Ila na pwede di nga, asala ko mati at ikiw, ay tinan na pala na nga. At, tirada ka pwede ka langan to, akara langan, itig kagayaan na langan to, akara langan, ay agayo ka tikos nga. Ila na pat, ako o lingan na ba yung langa? Asala ko tikiwe didi. Irada tikiwe. Asala ko po ka tikiwe. Tamunin. Kailan ka matuw kami na tamunin.
1: Kailan? Badaan da?
0: O, asala ko tikiwe. Tamunin na tikiwe.
1: O, kontugya ka tikus na?
0: Tikus na ko piyo na. Kanilahay rin na. Inat, kalahayam. O, imati iliradya na tikus iti. Raja leti ko siti sero ko ko kapagi na langgang na iraja leti ko siti ka kangkod. Manya di dahil tunay yung pagsakal na dahil yung pagdingong manya di.
1: Sanang yan na nakakanas ka sa eh.
0: Tok nakakanas yung matigya. Let mga kanigyan tikus itambalot ko na pwede na amo mga kanitikus na kalawang. Eh mga kanakulitikus sabay na kakano ko dito ko raw, upad din ako di sa raw, makurkura nga. Tumano ko liya mga kandati ko sabay nito. Sumuli ako, lati ko sila, mga kabilan dyan ko. Alam mo, tani mo siya, hindi ta ka na edin. Ang akakay-kakay na, hindi siya rin ako, hindi ta ka na edin. Inapitang balot na nga, ay napububusa, magandiyan na magandiyan, kaya na pa ito. Asangal nga, mahan ko na papin. Mahan ko na po pinsusura di sa sanlok ka sanlok isa rin dit ang kakaliti ko sa makanan ko na.
1: Ay sa bagay bida did eriti ko si tikanas mbampon si ko
0: ilan nga po dedi di nga pahing ka pala dedi kang ko diyan mahan ko na aluan ko titi ko sinti mahan ko pakari nga awayan na po manarita ito yung mas ito tumbayan na tulong na taha ara ko kita nga pan ko lagi pa ko rin nga ito pakita ang datulong kang kung may ko naman ipa ko rin nga ready diyan no pinagigis ko na po diyan nga ino pagabilay pwede nga hara itali-tali na karong nga dito irin na pinagagas ko nga ko na pagigis sa deris sa batam ngayon hindi kagot tikus ka katam kaputot na karato na dito. Ay, sa hindi na ko kita nakakan matubya din. Taso ko, nuno pa din. Ano, dihinam. Oh. Inapitulong dito tumbayan. Hindi matumbayan na inapita mo mamunod. Tangkod di. Hina pa di, tumayin ko di. Hindi na, asa tulong na tumbayan. At pasaraw ko. Irandi ka sa loob di ko tikus.
1: Koy.
0: Salaw-salaw pa ko tikus. Tumunin mo, tiyam. Ay mo siya naruhir eh. Kurang labit walo na si di titiyo nga. Titiyo na besa nga. Asalaw pa ka titiyo mo nyo ba dito eh.
1: Baham. Kinumbalan na gibagyan da?
0: Nung ilan, nadilat ako kalingan ilan. Agungo pa matitano ko din ang dahitid. Ilan pala kang lalako rilad tikus nga sa mas kira di titiyo nga. Gaya kay retinan nga. At sa kira di titiyo.
1: Na nakanda tamuning na. Nabibitan
0: Inananat kasalahan ko, hindi din tamo ko alingan ni ito. Salawit, tikitikos.
1: Mahadad na copy no, tikitikos.
0: Ano pala dad? Nasala ako ba hindi dito? Ako rin na mukala ko ngayon po, Pio. Kaya nga, pila na tinanda rin din na copy ko ba?
1: Okay. Baham, siyo, ponsi ko kumadya.
0: Oh, mabagalo po siyo ito, anangaro nga. Lalawa din. Alamat na kapunusin kasarahan.
1: Heri nagi ba? Ba, ponsi ko na. Hina ka na?
0: Oo, oh, mamayaran niya po.
1: Ba, ang kinanghoto ko sining titi, oy anah, manta di Sami Kundahal.

kampanganuan ko kasiwatan manua wa kombolutan igoyopos galom tu Danius Pinihing saya po Hidel Saili kakalpod hiti Kimi I Freddy antad keningaw sapo rasam kada iles deles sila id noger lad kolapenyo nogi albinus kapi sanan ta tuang ampong siko dit kakalpen tanud kasalimbahan iti hiti hit FB nga kita ko Erin BM Jill nagi isay po tambalatod eh. Nataliban gadi ijan marawaro na po isay mi dondo nga hiti Ponsiko maja kong maju na insan po paham pagulo dari kata nagala pagulo dari kata jam ko pod rohian ko pailo do kayo ditit ko yun dot listen te ko lisahok kadde duo station pagintangan ni saban ko guli ko wago bacaan index pamayamutan tawan te ko pamayamutan tongos IPU dit aw olidas gisam di jam ko walu di ko saban bayna ang kalansan anda dot nakamugot magugot tila labi-labi na dot nakarasam-rasam dot ay tadabay na kaya tumina eh bahom ka no ko dot papatod pason maya da WhatsApp id kusong isa siyam apat siyam kusong turu walu may agalit ang balot ako din nakapaguluh dot pinapatod dot pason isay Richard Binginos kadaw kapisanan ta tuang DJ kadaw minay na panuaw to mod Ponsiko kumadya tempinay Ami tambalot ako kapisanan ta tuang DJ bay na ako na korongo rolo no DJ alansan id konsikahan na molidas terimo kapisanan ta tuang tadaw kaysa kadi Aaron Kitam ila iklang makinid sinding piampatan di mili rampasan ng sami kundahal retan tabi pintutunan nung haran ng pengulud ka sinding ditipong kapon ko kumadi ka DJ nagi kumad tambalot ko kapisanan hinonggo no po itimpo diti kadaw bahom

0: Iho enggan catur mentat bekilong ku tablud. Megano ku do kasiwatan memason da tembalut sababi FM nyegal di Tampulan, Kaliun, di Misator, Yosgimbun, Jenupin, Florita Pinajil, Julita Magrit, Adila, Loli Inggang, Darumbe Pita, Lucy Dayau, Yubug, mungkin sanay dit ako ang arayit, may papasan sanong tatuong dot tadaw kaiso. Pansikaw.
1: Ponsi ko kung mada inggam satur. Ito, pinapatad na pasan tatuang bayan na. Ang patilambusan ko dat palambus pasan. Manta da WhatsApp. Manta di Joseph Patilo. Di Joseph Patilo, kapisan ang tatuang tanaw kayo sa DJLP. Pibasan no kabar no. Kadang, sanang tito manay. Sumulid pasan kong balutan. Megali Julita Magret. Lucy Dayo, Maria Johan, Josie Mindong, Inay Rosugud, Inay Amelia Sandakan, Charles Lajinon, Dato Elizabeth Morris, Julius Pansay, Avitus John Modait, Marius Marudim Gawis, Aceh Taman Pasir Putih Putatan, Francis Bonio Narumbay Pita, M.M. Suk, George Mining, Joseph Colombo, Patrick Antang, Petrus Quintin, Gasi Joachim Kubot, Florita Kinajil, Patricia Nicholas, Mulia Kak Winnie Mingkong. Ingkam satu, Romensan ng Tambalot sa Bawa FM, FB, naging makikinang radio, kalansanan ng Lidas. Ngayon, ito rin mo, amian naging DJ, Ponsiko Tagayo, ito na Columbus, Nutipason ko, kadi Joseph Patilo. Ponsiko, Joseph Patilo. Ang pagulod mo, lihis na ko kawago, harihan ako papailad insan po. Kumada kayo dito, Anugrah Juara Art Carta Lagu Artis Sabah. Ko hapo na mo nami po haron dat ko dun hapo na mo nam tulan ko siyam dito. Tadaw ko nam, mimpun da jam ko walo talun hapo tatuong id auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Kano tumano da tababayan dito dmiti lombos may ada Radio Sabah VFM, Facebook Section Hiburan dan Music Nogi id RTM Click. Ang mababayan dito nawit pinatamod ako perintahan Pogun Sabah hapo da sinding manang kiala perangahan dot untuk dot Anugrah Juara Carta Lagu Artis Sabah dito teko kelas bukan milikmu mantai dirus disah semarakan harapan Miximus J Lumanga Dokudika Renal Guntabit yang satu Moses Brian Clay. Mungkin hari esok di Quinira, bintang menemani bulan, Ardli Nicholas. Memori di Felix Agus Mawar Merkah, Dang Mareza. Amnage hati, bukan mata, manta dinar sisius Justin Misin. Ilan hapan sinding. Menakiala, tulun ginumuan nga alapon nagi dormikot, may intong data pialaan dila. Tadaw ko nam diti, kadun hapan naman tulan ko... Siam 2000 dun ha pada manam jam ko jam ko walu talun ha pada tatuang baham kana merlihis ta ko po mempai dat narikot na kopio tupus ku dia manta di George Maguring Sutan Retio na di Marcellus Pongin.

Kailan ka nang po? Sa ngulon na pamantad talutulon Malaysia, na kutaguang kabalingkangan kalidasan pamumusaraw. Ita nga sukadwago, humor hapadamanam, gisam 24 taon, labi 25 pihatus, kutaguang hagak pamusarahan, masirasi ang kamurungan. Labid kararasi, talun hapadam talupihatus na iyalo minaganod SPM taon 2025 na ilan alidas pamumusaraw. Kabalingkangan kalidasan paong masaraw na po nga akon ko kaluhayan. Ilan na po nga hal kalidasan dit kigunat taguangan ko piyo. Nung kapuriman ko ahagak pamasarahan, masirasi teko at tagak kalansanan, aw ko'y osong luhunan, pagyano na pong hupan. Panangkiboros niyampayad paganakan, tambalot teko pakar counseling o pakar kalidasan pamumusaraw.

Am dilembusan kedot pelembus pasan pinaten da WhatsApp mentadi gundahing Jenupin. Kabisanan tatuang tadok kaisa DJ LP Rapil Pinus kedau am sangkur lidas ti tu nagagalan na kontrol. Nagagalan na kontrol. Dulun orang kaya gaut. Ilan tampangil lapap gimangga. Oh. Isay na po, nakarosod na si Dul nga irad na di renewal daw. Miagal di haradalat pentadok ka. Iyo di kay. Lumigaliga ako na po, tanda sa kodong dahay mikaruhang kumaditi sa Bob FM kasalimbahan prosdusun. Labi-labi kumaditi sa nang tambalo tito remote patod pason kumadahay mikaruhang. Yan yung pinamilir ni Erina John. Masikaw! Masikaw!

0: Yatim medili ponsiko tu terima dah pentanet kesalimbahan niti no kabar tempina yatim harang ngayat ngaran datang diutung DJ kah har di tayun nayun ketempulan kada paham pasan peti lembu sintaiku kinoho tau ti pasan mantan tembalut
1: Cici, saya nak tetang jalan nak kubit, tak kita merudum. Saya nak kerja sesuatu, nak kaya anda jenam. Saya nak kaya kata anu walai, engkau berganak anu. Dia berkesalahan tiba nak edu jeng ed. Panam tudukan itu, kesalahan tu tadi. Alah, nak pandah itu. Gandasan itu, cepat, kemana gandasan lumpuh kadem. Mereka pagano dito. Gup. Kapu kundam manda kola so na pa inuman iri panataka may kago di buna awam buna awam pamamana panataka ina pandahit kapu kundi di jihna manda pa narimpo ko sa rimpo ko pandarim akong nandah ripalada dito sa rimpo ko rimwa naganda tatako dito Buna haom. Kukukuan ko pa mamisunod dito. Kasarahan ko dito nga. Kasarahan ko dito. Sa pupu ko dito. Yung wanda mo. Ginandasan. Kaya dala kayo nga tayo. Timano pa na rin po ko. Nga dala po ko yung masakit dito nga. Jarumai pwede kago may mga amin ang jarumai ni tautaki dit tarwali di hindi kumanat ganda sa lumpo to sampon kahigadid ang jarumai na gidyo di nga mga ilan ito tiga ka din na sampon na dit jarumai ito ganda sa naman dyo di Hinadi, lina ba, magigikan niya ba? Nga ako na kailasin makitaw, ako na kailan ipatayaw. Kasi aniga, tumimangat, amilad, mga jarumayari, with on top of it, gandason. Mabibigin, budo di kasakahan ay DJ.
0: Apo si Gojelina mantad kapelangan dot rusap. Masanong kape ya isa negara penentukan. Pasan peti lembus mantad di Florida Kinajil kadau Shalom. Di JLP Yokui Florida Kinajil kapsanan tentu kumadi antesanan makikinawa sebab FM Boros Dusun Senong Kepio. Semuli pasan di Flores Boy Joel Helen Yong Dolores Asing Ivy Munang Lucia Bibi Lucy Doyong Maris Merudim Jose Petilu Inggam Satur Mania Gansing Adila Dupanson Emilia Gom Jennifer Mangka Kaisun Nong Kampai Nagi Awak Narait aw nagi lihuan DJ tetuang paina ka sampai pasen ka barakayo alan sana lidas terima tilum busa tak pagi ambalutan tabi bebasan kumada ko tensanan kada bosiko Amantok di pentana dong salimbahan di tihid-tihid FB Ponsiko kita ku Eli Sholi Merian nga kakarl po Yang Maria Johan Palunis Giyun Ami Airin Mjil Nurlin N nga hiti nagi Ponsiko Nurlin Julius Wong Wong Ami Nancy Lian Insan po Amo kadi merien senang tetuang DJ insan pakagu iti aku memasan di pinsanku i Elizabeth hilo i kota merudu pengkhatan ku dau pengkuru aku nak kodop kena senang tetuang dia ponsiko kadi merien Ami Justin game titin kebisanan tetuang kuma dia bahom pagulu dat pelambusan ku pasan peti lambus iti kana kinangok tako dua sinding sumandak rumandawi mantadi Nelson Kebi sutanan rumame

Moid kakal agaras ti kita daw, mga rajak karaja idualay na panghal dit kasudong. Muntok dit peng karaja itupis, asan nga pa nga, mamadawa bantad po narangan ko dit akong matupis, mamadawa mga ikentin, mamadara pin midya karaja, mipanaw-panaw, mangulod file, teko book. Tumanod lungkod kalidasan sa pamagunan WHO, hatus libo na hukod, gisom talo na hatus minit kaparagatan tinandot sa minggu na po nga kapangingkuri kasiwatan sumakit, mantat na kawasan kapasyon o alidas.

0: Om misan pamungsi ko kumaru kayo kakal pentanud kesalimbahan iti maya dot etihid. TikTok iti FB nagi frequency RTM click teka Astro Lina Lasawi kabisanan tutuang Lina saya po hitihid FB hara tambalot na wagu magalay sapot na kongay pangin panwaw baham hara isa po sinding parangahan ko kumada kayo tino mantok di nakapatad na pason ponsi ko ito pinapatad pason di pinapasusuy na kasarahan ngayon ka nagi magayo panang katuladan kumada kayo tinsanan.
1: Pansadya manuguang kadat ito al panisan. Kantakan El Nino itimpuditi o suhatanan no ang pikikirag katilambos gisong taon iso. Tumanod pangantangan babaswago. Kantakan El Nino na pubay no ang amilog garikot rontob talugad. Teka adalan kulugad dot ontok tulan ka siyam gisong tulan ka apat doon na ribu doon na hapodam turo. Ontok timpong kapanaw panisan awi dati antakan liod. Nga pengkuro po, kantakan ni Bagal Magalison Tosawot, Adalan Kalasu, o Korean Waig, kigunod po saan kapiyo. Milang mangilag kapailan babaswago, mayad nadma.gov.my. Tabangan katingaligan o kalidasan tinan, kailog ko ngayon pasarili.

0: Tulong ta kao. Asa nang ba?
1: Intang-intangan kada papintanog kabar aw at apat. Mintang-intang intangan kapiya at kapailan. Tantuan teka sure kamayon S. Sos taden U. Understand karate R. Research seriukan U. Evaluate intangan katapatan. Tidak pasti, jangan kongsi.

Jody, Jesse, Saladik, pini ko namaan. Dati ko nga, Vi. Dali, kinangot ako iso, hozo, kababaguli, netan, sevil, sikwa, tapri ko nga, Vi. Ipinunganan, do, no ikot na timpo. Sa impan, bas ka na saan ikot, binasi, oswaw, tumay mo.

0: Okon ko iho nopo ko sa himbahan makadazan nga manak kupayhan don kapabago di hobby paintunod
1: inomo isikoy dahil saba BFM pasahimbahan boss kadazan noy kotinasi o suaw tamay mo
2: ang pakazan tako bago hazo pinapatan di Richard Bernard Miki miyampay di Alex mo jingle dreko nga vi nung sangi anak ko pikaos iti no hazo daw oy tanaw kada konini ginabo

kuhoy daw miyang pay tako. Ong audio su iti abal pagun da bray ko nga vi. Kinangot ako po, Jose de Julius Lancaster la jungin kandaman dito.

0: kapivasian tabim le siya madani bay no kinongo na di Diyos iti abal matat saba VFM pambusan ko izaw minami sugali anduni. Piso sa mo do kadimpo da duvo nga padam onom piatus gonto pomopian da lotilik it saba do kohim pupuso na taon niti. Pahabo na blajalan stem habus pogon. Amay na musahan ko abal pimpono. Gonto pomopian lotilik saba piso sa mo do kohim kavas do kuma do duvo nga padam onom piatus do kohim pupuso na taon niti. Piagahon do vahu piatus do taon do duvo nga ibu duvo nga padam apat. Minabawas di Vazon, Mantili, Datu Suripang Lima, Haji, Hajiji, Haji Nor, di Ontok Vuhan Kavahu di Nakatahib, Gonto Pumopian na Kuing Kavas kumada padam si Zampiatus, papakito da tangazan na Pumopian la Tilik Pogunda Avasi. Minabawas si Sireti, di Kahapas, Minunikon, na Pitimbungakan Council, Vinakas Saba, MTS, id Menara Kinabalu. Kabago di sido gentob timpu kakasan kalalahano saidi do no koing kavas of vinasi da mentado himong atus sisam podom bahu minit di taun duvong ibu duvong podom tahu kuma da duvong atus duvong podom no minit kuma di gisom di buhan ketu di taun nakatahib. Kinoing ka fasoliti na masa maza do magisusu vai pinggi saman kupang musian kalalahano greet ipinapanaw do pati hambus. Tumano do ko yung tahangan ni Datu Sri Hajiji na ko yung kabas na gida ko panikinan lotilik do ontok ano do mahik do saba o kwasa manoy na bogizan lotilik om vinakas. Kapagunuan kwasa din o kapaguhan do saba manak do kasagan na papanaw do ko pungumumbosian do kalalahan no miyampay hobi o sikap. Namot dino da minabos i Datu Sri Hajiji da kapanikidan lotilik i tisan kay saon Sabah tumado da palan katundan loji vinakas kwasa gas i sandakan om Tawaw. Iti matak da panabuhi loji mata diesel om medium fuel oil MFO om nabos disido da kapamuangan da ginumu solar i gontop da gazo LSS pumopian vinakas battery base do napalan do mentok do kapapoing kavas do panikidan kapamalanan diho semog izan hang moy do gontop kapanikidan do kapangumagonop do kapaginuar vinakas do timpu do opod down mikod subay ka dino sa somo nagi asaba himong potpiatus hongot hongot do gontop do vinakas diho do miho invoguvan o ikot do taun duvo ngaybu tahungop do himo mipahud na miyampay palan tuduvan om palan tagazo vinakas saba SE REM duvo ngaybu apat ngopod. Pahabon no belajalan science teknologi kejutraan o matematik STEM kumada sumikul it kinesiran habus kakadazan Sabah. Minabos di kumunubo menteri science teknologi om inovasi Dato Muhammad Yusuf Abdal da papanaw do hang nino da maza da babazan jangkauan keterangkuman Malaysia Teleklinik da papagiot da pionitan da belajalan STEM. Nabos disreti dat babazan kapoy maganan na pangukaban na babazan pembudayaan science technology om inovasi na misampu zon Sabah id UMS Kota Kinabalu. Nabos disido kung hobi na apat ngaybu tu ngatus dumang padamhimo sumikul om tahung ngatus tahung padamonom mengingya na matat Sabah om labuan na tumano damagikakavo pinsingihan di nakotongda. Kapanah kasibatan na kapoin samakan din no, kumada mungingya ang papoin kabas na kabahan na paguhoy po yaon kumada sumikul it sikul deho sendi. Ansan ko tihombus o hang din no, damuntok do katundahan kabahan STEM ipapangkup o nogi do kinesonon habus kakadazan. Namot diho minubos di Dato Muhammad Yusuf da sa ibu apat ng pramtohu mampazat da mentado onno mo pramhimo sikul om institute da balajalan takavas da minampazat da Malaysia telepik da dubo ngaybu dubo pumunan da nasetan zon Sabah. Komungan dino papampay na sumikul da mentad Sabah om Labuan na it magisu suvay bogizan piboyan da mentad STEM. Kapanoy man tavasi dino papakito da ka nga na tinimungan tangamuhok kumadak ganaan science, technology om inovasi. Malaysia Telepik da kono poko piboyan da impon magyum kabahan na tangamuhok om menak da penentudukan kumada teknologi om inovasi. mampazat iki kabahan onwan nagi doko sibatan na popokito doko kabahan om toyhan kumada dezatan hobi kinavas. Abal na pwede tinga sumayimbaw mentad sa ba VFM ko sa imbahan boss kadazan.
1: Kakal ko po, makinamaw abal itbogun.
0: Tu kes na pujulan kineo po na papahampay na tuhun ginumuan ko gompit lotilik na kosuat na Sabah Electricity gisam di Wuhan ko si Zam na taon diti. Minabos di Monijol Tagazo ko hidasan kumuhigan ang kinesyonan po sa Sabah Electricity Asrin Badri voko noon to doon na kigaganan na po nga papahampay na kapagatan rinoy naman o somok na wayol o lotilik mungigit kebel inato teko nombak om nagi kapanguputan lotilik ahiso kasagan. Minabos di sila minabos si Sido di antok na dadi na tumbuhoy sambang ekspresi it konti Sabah FM. Manta din o pasovo na tuho na magigizo na tumoy mo mingat-ingat na sangyan idos na wayol o tilik. Pinapanaw na giyo Sabah Electric City na magkisusubay pinggi saman papahing kabas na tapuyo pimanan kampay na kapahamusan na video om kapabalan. Papanaw na campaign kumuhigan lotilik na buhan ko po diti Mikot. Maso kapalintahan pisampuban mamalan na kapain samakan na kababago muntok na papavakas na Institute Polytechnic. Kampay no kapungumusyan na kurikulum om atag na papain buhay na akta do ihobi apantod. Om idabawas di Montili Blajalan Takavas idato si Dr. Zamri Abdul Kadir do Aponso Lohang diho da muntok na mengintong Blajalan Polytechnic kakal na kasudong da miyampay da ningko katon timpu bayno hobino it kaganaan technical om kejurut teraan.
2: Pendidikan di peringkat politeknik itu dapat dinaikkan tarafnya. Ini selaras dengan perkembangan semasa, khususnya yang melibatkan kursus-kursus teknikal ataupun dan juga kejuruteraan dan juga dengan menanggapi perkembangan terbaru dalam perubahan-perubahan dunia, iaitu dalam ilmu-ilmu baru dan juga disiplin-disiplin baru.
0: Natuhubungan do kapabalan idato Sri Hazambri di kahapas da pinapoymagon ababzan convocation polytechnic om college community zone Sabah duwong ebu duwong permenom id polytechnic kota Kinabalu. Nataga no himo po bago polytechnic do papataunda da ababzan punginabasan zatan ijaza itimpu tadu. Kiva apat polytechnic pinapataunda da ababzan no kamoy da mentok da mamagonop o pakinuan binakas kalaja kikabahan takavas. Pisosomo do Sabah manoy na do poimponu do paghudan topod do kitimpu timimpun do buhan kapada miso diti mipahu do miyampay kapanawa do pidondian Malaysia sa ibu si Zamgatus onam nga padam tahu M.A. onam nga padam tahu. Nabos di Montili kapalintan kinizona ng pamuhaminan idatu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif do panoynan kuasa dino mamaguno do kapataunda do papangkup ahal undang-undang kagaganapan kalalahano kaluputan om asil tuhun. Pinabos di Sidoiti dahit pason kapatimpunan baboson trash talk to action it kota Kinabalu. Pason di Sido, pinahombos di panakaday Montili Komentilian na Komoy, idato Majol Mahap. Tumanod di dato Arifin, si Zam kaganaan na kutawundan, na intutunan, no, domintok, domintong, nabogizan kumoyso, napaghudan topod kitimpu kavasa papanawan, damiampay kivaza. Intutunan o ahal ang kapakinuan na tuhun magigizon itikit kampung it membakot mantok na manguhan na manak sa kaday o mahang ditapatot. Nabos di adun membakot it datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif hang dino papanaon na maza na tahu bogizan na paimbida may kinakot tanak mamasok MAN tinimungan mohoingon kabuon ng kumuhigan kampung JKKKK om nagibogizan buan katundaan tuhun magigizon UPPM. Tinubong si Dodo RTM di kapas sa babazan miyampay buwan tuhon magigizon dun membakbut it hintun Sri Wawasan Kampung Pimping membakut.
3: Antara isu yang dikemukakan ialah berhubung dengan keperluan bantuan-bantuan termasuk bantuan rumah SMJ, EKC dan cara-cara untuk mendapatkan bantuan-bantuan yang lain.
0: Dumanu di Datu Arifin intutunan do JKK do JKKK o ahal id nasetan kampung na miyampay manimung kapayhan na mentad mohoingon kampung, mohoingon tanak mamasok o mahansanon mohoingon tanak mamasok. Kapanoy na nga Balay Police Ranao kapanak bakagaganapan kumadatuhon magigizon. Mumuguno talon-alon om tumutumong buhoy na kano sa kaday kumuhigan. Nabawas di guluan polis sabay dato Jaute Dikun na din kokoton Ranao idandadi dalahan po yung bida itbihatan as tisan kotonobon, tisan ko isaon om nogi koy kinizonon koy butan om kabahatan saba papadadi do tunggungan balay dino do open sol. Pinabawas ni Sido iti di kapas pinapatimpun na Balay Polis Ranao. Pinabawas ni Sido, bitohu ngay bu luputan polis na tayo mo na Balay Polis Ranao na mantada timpunan na taon iti. Subay ko na dadi na vokon kinizanon ta ponsel matak na mamo maguno talunalun. Mantada no, na boss di Datu Jaute kay kata na tinimungan o kumuhigan nga kiguno. Mantak na manakodong na bogizan katumbuzan hobi no kinizanon nuhu na balo. Ipongpusan kinang Zavati tuhu dahabal. Pisoso mo do kadimpot do duvo nga padam onam piatus gonto pumopian lotilik it sabah do kohimpupuson na taon diti. Pahabon, balajalan stem habus kakadazan. Ingka kaniti abalam tat sabah VFM abala peritingan nuhu di Miriam Ajem da matat bogizan berita ehwal semasa ang pitadahin di Alice Marius Dead Boss kadazan. Salam Malaysia Madani, Kopi Bosian.

Tapi ko nga bidong sa pabritik iba o iso kapoyhan na suang hamin o kapoyhan suang hamin na politik na nampit dagay mantadi Ben Julian Siambun daw mantad kampung Tuavon Pinampang papoyho damdidupogun i All Shine Kimora Ben Siambun di jam ko nom duvong apod mini do nung subab di kaniab ko duvong pramiso buhan ko si Zam do dayho in hamin pungusapan KPJ Kota Kinabalu. Manta do kaya nanditi do manu do papoyho mada sabiavi paganakan Siambun sabiavi paganakan Kandaung sabiavi paganakan Hi do nambono pada sa ngizon om tapinay wali som kinabangan naging avidet sodomit somok to au po dinoy han so ngayon hosok na tinan itang otiagak All Shine Kimora Ben Siambun to mandad po diho kay katan diho santo binoy ho mo ino tahinasan ko zodeo zu suguto ku kapoyhan na suang hamin na politi tabre ko nga vi nga nambit dagay mantadi Ben Julian Siambun daw mantad kampung Tuavon Pinampang papoyho dam ni dupogun i All Shine Kimora Ben Siambun di jam konom duvong padmini dong subab di koniab ko duvong pramiso van ko si Zam daw deho idamin pangusapan KPJ Kota Kinabalu. Manta da koya danditi da manu da popoy ho kumado sa biabi paganakan Siambun sa biabi

ko sa himbahan Boss Carazan. Manahak Diyos, kapoyhan. Noikot vinasit.

sa minute po ay ko terjam ko tu tapre ko ngavi san pa bago ko pipos yan ko tapre ngavi hobi na tapre ngavi ni mama so pa panahon ko lita do nung subab diti papato do di tenak mugad mo sikul do nung subab diti bokon te ko pipi ok ni zonon mama so do umasam omomois bah bintong intong dia zuk yo sangian pa panahon di talunalun kemezan jodoh sepos atau nalun dong sebab niti nombor nihan do kepenak dati doko bohingkangan om ahamo po di baguk yo sengian di ahamo om auto ko opi manan somo no do kahanday dati okulita miho te do kahanday okulita yo au nihan magyakil tebre ko ngabi ino mingat ingat ako tarahibay ikagos sengian papa na udah kulita ada dong sebab di tiok atau besan sudah kita mama so memang bobo pipi oke nih zonon tapi dari kau ngavi do sengian papa na udah kulita ada dong sebab di tiok oh hobi na tapi dari ngavi di pagedan pakazan kumadet kekerasan tagazo kota Kinabalu novon dia zo pemusavan tapi dari kau ngavi dah sabi abi nggak mau mengguno dah talun talun do dong sebab di tiok. Tapi dari ngavi di kiva dati kine zonon do au dati umasam o ma maso dati do munguza dati nando do ngosubab diti kopi bosian do munguza dati nando do ngosubab diti om deto hingo de zo mamakai diti kumazon do earphone ka diti maso muni unih maza do RTM klik muni unih iti radio kesembahan bos kadazan do ngosubab diti oh mingka nagi tapi nai ngabi do mama so dati minum do dong subab diti dai kadai penginuman omping uni dati bago radio do nah do sa menginum do vekinaso diti om nagi peng om do sabah BFM do dong subab diti kato dan ko kumado sanga do kadai di no to papauni do radio om upward body bago mazani dada sang kadai da kongo itina sabah VFM da dongo sabah da mazada radio da sabah VFM nombor in kono pola handa zuma kinangos sabah dem devote tik tu FM teko RTM klik teko i atus om tu atus tu om iso kono pola handa zuma kinangos da kesembahan bos kada zan kyo night maza esro bahutu aiso nga miho nagi ogumulahan makinangos da kesembahan bos kada zan no miti hombus da dong subab diti. Isan ko siya zo, kumada to binay ng mga zaratinan, tasasalo ko hozo diti, kumada diyo zo, dubo hozo, ang odio zo hozo di Sofia, ang may na hozo di Linda, kinang odio zo, matapay mga zaratinan, ano mo sabag diti.

0: Bakas! Bakas! Bakas, Asi! Ay, Mizo! Kayo doon ba yung bakas? Ay, doon ko ako nakuloso di Asi nalang bakas diti.
1: Kada ko susa, Asi. Izo mo iti, mamama ditin dama. Nagibago, kung kamialang nga lang makakuk diti. Iso, pinulo, iso, tambang mo.
0: Magunsamang ko na ko, Zo. Ba, ano po bago ko diho, no? Biyon ko po ng luya.
1: Permiso, permiso.
0: Ikaw.
1: Oh, doy!
0: No.
1: Asi, no kay do na yung bakas. Agar nga ako ba? Katapay pa man ako ba? Opo, nando ko diti. Aw kakan na bakas.
2: Oy! Oy!
0: Aray, Asi. Oh, ano yung Asi?
3: Ano man, Diyoso dino? Ako ni ko Diyoso sang anudot tahun diti. Dogo isang anudot tahun diti. Hey! Magasusod iti, mo siti kimalisin. Aw ka basa mamamunang barako. Kalati ko no, aw ka basa mamamunang barako.
0: Oh, ano yung Asi? Panakos, Asi! Panakos! Panakos! Panakos! Naku, ito pinatahan mo baka kukno! Eh, uwi ma, ako nung kakivalisin yung baka kukni! Panakos, Asi! Panakos! Panakos! Panakos!
4: Lahan mingkikit mamagunaw latilik. Pisokon savyavi sumbu in hinimput nung au gunon. Pisokon savyavi Swiss kakamot lotilik om elektronik nung au gunon. Gunon no iso mentol sumbu tagazo, montok ni nabaw pa in hobi matadko mentol kisais to nini. Tunukan pu paganakan do mamisok Swiss sumbu, kipas, toy kakamot opongo mamaguno dino. Poy kiton sumbu in habus hamin nung kiva kogunan no po, biagado, mindad koy katan tambuhoy, toy ontok kiva kalamazan. Mi ono kozo, doopiot o tutub icebook, opongo mangibang dino. Sosoan mambaka siobok in icebook om acorn. Icebook in opono, kopongingkuang kopumugunan binakas. Dadi, so pumanung isosuang do icebook, suangan dino do ice moy au obat o binakas latilik. Gunon no kakamot latilik, iokikit binakas.

0: Nombo na ba'y tahong niti? Dandi daw jam ko podcam. Jam ko piyo na niti.
1: Oo, bo. Ka, pwede ko niya. Bono dito daminda do jam ko po do iti. Nung noyhan ko na may gadit ihinay, mugot na ginamamaguno zodok litas. Hindi, dati.
2: Siyaw, siyaw. Ay, siyaw na diyozo. Ahad ko nung minindad.
0: Isiyaw di tiyahong. Jam ko si Sam tahong apod minit pa si kayo minandad diyaw da iti.
1: Oo, bo. Isiyaw na giminabos na minandad ako na mamanaw ka, no? Nung noyhan na gaido sunod ko, mugot na gina mo magunoy si ko'y kulita sundi.
2: Kada ko hodong, bo. Nabo po hodo kulita, itindahan nun diti, no?
0: Miyaga ko, ay hodo, bo, bo na po'y talunalo ni timpo diti. Subay ta daw, sumikap na magay mamanaw.
2: Koy ho ko no, agumo ko zo kinoma ako de damin. Mamanaw zo na da kanto, liminuo vagutizan. Moy di vaguid pagagawasan. Kopongodi?
1: Ano vagu? Agumo no ko zo pangimbahasa no. Ba, ano vagu na don no? Ano no, mamanaw to ko no. Nambanan to ko no diti. Subay ta daw, nung dumandi, mo siti tuhukon na bagya.

Aing tepat ka zat breko ngabi iso na dait pamagunan iso duva iso tahu iso na ka zat dait pamagunan kopi pesian ka mat ngabi da ma za da TikTok sa ba VFM magar temoi mo anwana zikoi dai numana zikoi da tap tap tap da muntak dadang subab di ti mai do obi opanu babago like dio zu dadang subab di ti ma za da TikTok dait sa ba VFM. Asa pawasam na mga na po teko sobo na po asam din naman hak tako do balakat do dong subab diti hobi na tapinay ngabi do pagkadaan mugat kelaja nambo do kibana kita tapinay ngabi kibana kita tapinay do aw kahabus bantad kulita do babay na ditika to asapo ko za asam kada hivay mong govit pazong na ipo dito kiyo nung kiba pa di pazong at kapan ko zo o vos at kapan ko zo o tuhu tako nga inko dia takod kyo tanto na da agazad pa di bago dati day ho papay ho da na ikot sa pawasam mababo ko zo talon nalon da dong sabab dati ka tabazan dia zog tabdei kong abi zikoy dei ti dei saba VFM manak dei zodok pemohisan hobi na mentok tabdei ngabi di masa mekinang ode radio dei saba VFM dong sebab dei ti nei timpul ponagi dei ti jam ketu tahun 4 minit gisam na jam kebahu tahun 4 minit kau ni ku bagu iti pibasan do kumoy do belajar te komising iho do bawas kadazan do dong subab di tikyo dari tumi hombos mempai dagai dari ti papai ho ti ko papauni zo nagi do hozo kuma ade do zo mentak do pengusi ko do dong subab di ti ong au do zo hozo di jam sham tapi ko ngabi ati ko pusan ko ambai no kinong ade zo hozo penyempatan di Esther Clementubong Betsy Michael Genuine Jelusin om Joseph Majakoy audi atak. Yeah.

Zodi Jam Sham tapi ko nga vi ati ko busan ko minagabito ko na jam ko 2-4 ko parang 2 minyo dong subado pagunta ko kapi po siyan ko matapin nga vidi ohi ko zoda tamay mo papato teko papabuzo da pasan maza da WhatsApp miagana de Wilbur Jonas Minya Gansing Florita Kinajel Marius Marudim sabi mo kiki nang awda ko sa panbos kalazanity. Mahabi po di Richard Benginos, i Lucia Monduk, Joseph Patilu, da sabi abi mo kikinungaw da ng usubabiti papay ho da umasam dit kinoy zonon di ho ngabiti ka miyampay kibaan na gina pinapabuzo da stiko diti i Shelly Ellis Lim ngayon ka nagi daiti nambo iti o dit kola pa nyo Elis Shelly Ellis Lim dito dahil ko lang panyo dito umasam nagi nga awsong kuwa asapaw ka dito sanguntang baho dito GGMU Red Devil Edmund Janggun kapi ba siya na dong subab kumadidiyaw tambahot dong subab dito noikot asapaw asam dito pinampang dito ko pinampang teko dito ko kapazan dito Edmund aunehan kyo. Nagi sumusot at pinay nga vimaza na Facebook at sabab VFM nga tumay mo nagi da pabuzo da paso

0: Subab kada ti bio to ko dah do nuka dok ada tempat tambahut ngabi do dong subab diti kita di Zoom ada Facebook sabab BFM uka ba di Zoom dat Facebook sabab BFM kita nagi da bye no diti montok diti sabab BFM obuli ko nagi do mogi huhu si da pason maza dari ho tu au pedi ko humbus pason nga kanu nagi mamahusi da pason maza do TikTok sabab BFM namiti humbus do dong subab diti tay ko maza da Facebook dat sabab VFM do dong subab diti timpo do umasam diti abasi dati pagyum do hinugu misun hisun kadi Petrus Martin ginangot ako mempay di Nick to do
1: kisah pa ni hinugu na may